0: pusong ato, pa sa miyong ato.
1: Om Namen.
0: Nakiisang iyong niyak tapak to. Manigaman na.

0: Adin mo kurukwan.
1: Tuta, gona ang naku. Umupi ko din sa gona na sa gapin. Dako ay siti.
0: Iyara, tagdunan mo. Kano din ang matura manusia getoran oras. Dotoran to dang binatang makin poporo to day dip dang pinitinado.
2: Jagareh pebresi sungi ato piin puun pengidip.